0: Iya nih ngesapu nih ke pemarginnya napi sana pacaran tumuh kinyo ngetik kinyo. Nah sakit hati lanang istri nih kok bisa sakit di hati.
1: Ngawe nang pamahan sempet.
0: Nah napi-napi ngawinan se...
1: Seumpamahan semput.
0: Nah, sedaging puri, sedaging umahnya, dadosnya jeng biut. Yan wenten anaknya ngemargi angasapun ikut.

Napi male presiden ngemargi ang sane mawasto medano punyo angin mapitulung sekancan sane mau urip rikiring jagat.

0: Nah, cening, cening. Dini, dini, cening, nega di pelangkane ning. Bareng ngajak biang.
1: Sang dia awot santun.
0: Diri keraris danir dia tantri. Ngod punike ngasab ngaturan bakti yeh.

Mawe ng wenta na rares, panglingser, ngodaran po ni ka daging sastra agamo ne. Ngiring po ni ka pelajarin angin, nasarin po ni ka jagi merangin po ni ka sadari po ne.